0: nipa wa asase so na ye ne ya e wona koma mu hwade o die na nka beba sa urade no ase wa bo nipa wo ni suba so ne ses na fe de o si manu me ho aboa entumi ama urade anu ne ho edua ama nipa urade anu ne ho so ate ase e ewira ama urade anu ne ho ensio urade ama urade anu ne ho emepo ama urade anu ne ho asase e nam sua ama urade anu ne ho wo suru ye hata wei entumi ama urade anu ne ho bet onipa wo boy ense ni suba so ne ne seso no yan hwe ne ma hudu atro sam ne kire se bible ayoye urade nyankopon de ayoye pato ate ase niema hudu a bible ne describe e kire se wenyina ya de urade yoye emu de wo he na ma urade kase manu me ho enipa amen
1: amen
0: e di entia aminu
1: amen
0: ti asem ni yo yen bi sasa e ye di entia yen no urade to ne bo ase bo yen se ni suba so ene ne sasa yen mom ne ma urade timi bie na no kase manu me ho sem yo nipa that time ne nipa no so sa ose na afi nipa efrase e dɔso betene ye ye briso this era
1: yes
0: nipa ye uncountable
1: yes
0: na bia na meta kasa hwa temun be fa urade ani so because we sure nipa was as ye ni this time
1: uncountable
0: what as ye amen
1: amen
0: tienie yan hwe wake up ye kɔsi we hwe studio no a aye ma twom twom twom Chasa, na chana fo kura betimi akan wo. Amen.
1: Amen.
0: Tiniye. Yan Ghana kura ye shane population yesay. Ye shano ye population yesay. It is a sea nipa aye uncountable.
1: Yes.
0: Enti ye musa sa that time ani ni pe frase ye do so na boni mpo. Enti me ba do so ma urade kaso wo nu ne ho a ene ye. Oh, wa se urade hunu nipa akoma madwene sɛ yɛ bɔne nko a ɛna ɛkɔso. Ɛna nipa akoma madwene yɛ bɔne bɔne nko a. Amen.
1: Amen.
0: Midwife for Giawo, ɛwɔ hospital. Wa yɛ Roman sister, wa Giawo. But na kuma madwene yɛ bɔne nti wa nhwe ya, wa Giawo ano akɔtɔ akɔla na masikani. Wa ni sikani bi asɛ ho. What you say? As you can in the place, a mono, a di akwa ne niyama. And the hospital sakesia, nubiwa, wo yo ba na kwa wunu an sheye, ya katra, wen wo ngunye na, unuku kama no. Yao ni mfrin kono, ni a katra sa kwa da no, wa shrene mkwa. Chansa hospital sakesia die, wo na shra kwa lana ye mfane mao. Amen.
1: Amen.
0: Tienye. After all, I come for not a teaching hospital. Tienye. Wobu ya ni a kwadanon kwa ni a yin ni a dene kwa. Emofra a yi. Ward. E hon a bad time na ho. Yo baby a bad time da. Sa ward na kufu ward ni si ye. Amen.
1: Amen.
0: Tienye. Asama me kaya no kore. Ma koho da. En kwa dan kwa ne guo ba tai ni ho ye wo bra ba tai wo be ba ma ba na benu onum wi anu asa jana to na akọ amen
1: amen
0: ti sa kwa dan ni wu kra na sa tam so ya ye ma ma ho wa ti ase ti ni ti o si ni pa ku ma ma dwene ye bone nko dan nyina na ye ton ni pa na hospitals ton kwa dan mo no Police ni ojina kwan wa wose wo boti mamfo on ban timne an robbers ehsehye ho. Amen.
1: Amen.
0: An robbers yakase yebeti wo munu omukuta ban tuo, tuo kura wo mu no. Eye tuo ni senko munya ukofa ne ho he.
1: Yes.
0: So sanetie. Police ni na ojina kwan ne ho no. E sanse ni